0: Bible Radio.
1: Welcome back once again, J-Jammers, and you're still here on J-Jam Tuesday Tunes. And if this is your first time listening with our program, well, kayo po ay nakikinig ng Jesus Jam or J-Jam for short. At mapapakinggan niyo po kami from Mondays to Fridays, 8 a.m., 1 p.m., 6 p.m., and 12 a.m. in the morning. And you can listen to us via internet radio, that's www.bible.radio. And sa inyo pong mga traditional radio, just tune in to DZBR 531 Bible Radio. At kung kayo po ay hindi naka-follow sa amin pong live airing, pwede rin po kayong pumunta sa Mixcloud account. Just type Bible Radio without space at makikita nyo po ang lahat ng aming mga replay program episodes. At hindi lang po yan J-Jam, marami pa pong iba. Kaya para sa lahat ito ng inyong pamilya, sa mga matatanda, sa bata, sa babae, sa lalaki, ayan, para po yan sa inyong mga kaibigan, kaaway, para magkabati na po kayo, diba? So, i-share nyo na ang J-Jam sa inyo pong mga mahal sa buhay at mamahalin pa. Wow, diba? Kilig. So, right now, let's have this next song. Listen to Dance Like It's Done by Features, and you are nowhere else but here on J-Jam Tuesday Tunes.

0: Bible Radio.
1: Welcome back once again, J-Jammers, and you're still here on J-Jam Tuesday Tunes. And if this is your first time listening with our program, well, kayo po ay nakikinig ng Jesus Jam or J-Jam for short. At mapapakinggan niyo po kami from Mondays to Fridays, 8 a.m., 1 p.m., 6 p.m., and 12 a.m. in the morning. And you can listen to us via internet radio, that's www.bible.radio. And sa inyo pong mga traditional radio, just tune in to DZBR 531 Bible Radio. At kung kayo po ay hindi naka-follow sa amin pong live airing, pwede rin po kayong pumunta sa Mixcloud account. Just type Bible Radio without space at makikita nyo po ang lahat ng aming mga replay program episodes. At hindi lang po yan J-Jam, marami pa pong iba. Kaya para sa lahat ito ng inyong pamilya, sa mga matatanda, sa bata, sa babae, sa lalaki, ayan, para po yan sa inyong mga kaibigan, kaaway, para magkabati na po kayo, diba? So i-share nyo na ang J-Jam sa inyo pong mga mahal sa buhay at mamahalin pa. Wow, diba? Kilig. So right now, let's have this next song. Listen to Dance Like It's Done by Features, and you are nowhere else but here on J-Jam Tuesday Tunes.

0: Bible Radio.
1: Welcome back to He Said,
2: She Said,
1: The Bible Says.
2: Hello, welcome back to ating mga listeners.
1: Yes.
2: Ayan, so
3: late-comers.
2: Ito na nga, late-comers tayo. Welcome din sa'yo, Ate Ann.
3: Sorry
2: na dyan. Dahil na-late ka ng pasok, ikaw ang magbabasa ng ating first scenario today.
3: Okay, sige. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sabi nga, hi, ako po si Frazzy. Gusto ko lang sana i-share to kasi medyo naiipit na ako emotionally and mentally. Aray, naiipit siya. Ako yung middle child. May panganay kaming ate and bunso na kapapanganak lang. Naiwan kaming magkakapatid nung nawala si mama at papa 8 years ago. Since then, si ate ang tumayong nanay namin. I'm super thankful sa kanya. Sa totoo lang, kung wala siya, baka hindi ako nakagraduate. Kahit nag-student assistant ako noon, siya yung tumutulong sa akin kapag ipit. Iba rin yung sakripisyo niya. Pero after graduation, I work hard din naman. Nakatulong ako sa pagpapaaral ni Bunso. Nag-ambag sa maliit naming negosyo sa probinsya, pati sa konting home improvements ng bahay. Hindi ko tinakbuhan yung responsibilidad. Fast forward. I got married 2 years ago. Ngayon, kami ng asawa ko ay nagpapagawa ng bahay. Ako mismo ang nag-aasikaso sa construction and at the same time, plano ko rin bumalik sa field na gusto ko, ang pagtuturo. Feeling ko, yun yung calling ko. Tapos biglang, boom, nabuntis si Bunso and guess what? Ate wants me to take care of her. Walang partner ang aking kapatid na Bunso. And as in, parang expected na ako ang sasalo sa problemang ito. Gets ko naman si ate na may utang na loob ako sa kanya. Pero hanggang kailan? May pamilya na rin ako. May mga plano kami ni hubby. Plano na rin naming magka-baby. So paano na lang kung inuna ko yung ibang tao over sa sarili ko? Hindi ko naman sinasabi na ayoko nang tumulong. Pero sana naman hindi laging ako. Hindi laging ako ang sasalo. Nakakapagod din. Utang na loob. Oo, may ganun. Pero dapat ba habang buhay? Just needed to let this out. Baka may makarelate dyan. Obvious naman na wow. Nagle-let out siya, di ba?
2: Hindi rante. Ay, may
3: dito letter.
2: Vent out na talaga si ate.
3: Oo nga, si Frazzy, ano? Ramdam ka naman namin.
1: Oo, hanggang dito nararamdaman.
3: Yeah, and there's one, kumbaga, term na nag-struck sa akin. At ito yung salitang utang na loob.
2: Big word.
3: Yes. Even dito sa Philippines, I think that's a really big word to us.
2: In our culture, yes.
3: Yeah, kasi napaka-close ng pamilya. At talagang we really, kumbaga, serious about helping each other as a family.
2: Mm-mm.
3: Yun nga lang, medyo may pagka-toxic yung salitang utang na loob in a way na it's being pushed to you.
2: Parang sapilitan na. Or
3: yeah.
2: Parang may mga times na nagko-cross na yung line, pushing towards na hindi na lang utang na loob eh, yung parang padating na sa manipulation.
3: Yeah.
2: In such a way na, oh, dapat gawin mo to, kasi ganyan, kalimutan mo yung ba'y ginawa ko for you. Kasi may mga ganong klaseng tao.
1: Oh, usually kasi ganun naman nangyayari kapag, for example, may nagawang magandang loob sa'yo, yung tao.
3: And you're tapos, expecting.
1: Ina-expect siya na balik doon sa ginawa niyang magandang loob.
3: Mm-mm.
1: Or yung binigay. Parang, for example, nagbigay ng pera. Kaya siya yung nagpa-aral. Katulad nung kay Frazzy, di ba?
3: And nagiging toxic na nga siya.
1: Oh.
3: Instead na dapat parang maganda siyang gesture.
2: Mm-mm.
3: To bring back what you have done to someone. Diba? In a kusang way. In a kusang loob way. Pero kaya siya nagiging toxic kasi yun nga, yung word na ine-expect ka na gawin yun or pinupush kang
2: or
3: gawin yun.
2: Ka. Mm-hmm, yun.
3: So,
2: yun.
3: Ayan.
1: Parang naisip ko tuloy mga credit card din.
2: Ginawa ko credit card.
1: Diba?
2: Payback time.
3: Wala kang magawa.
1: Tapos nagkakaroon pa ng interest.
2: Pero, kaya mas madaming pinapagawa kasi may interest.
3: Pero sabi nga ni Frazzy, ano, na alam naman niya na maraming natulong yung kapatid niya sa kanya at hindi siya makakatutong ngayon to where she is right now kung wala yung ate niya. And it's a good thing to honor people na talagang gumawa ng magagandang bagay sa iyo, lalo na kapamilya niya, di ba? You are recognizing the things that he or she has done in your life. Sabi nga sa Exodus 20:12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. In this situation, yung nanay at tatay nila, wala na. At ang tumayo ay yung kanyang ate. And right, yung tama niya, ino-honor niya yung nagawa ng kanyang kapatid.
2: Sister, yes.
3: But, diba? Ito na yung but. Kailangan nang i-accept there's a change sa season ng buhay nila.
2: Papabago ni. Kasi ano ba nangyari? Diba si Frazee, nagkaroon na ng sariling pamilya. Wala pa silang anak, but still, yung husband niya is already her family. Diba? So, meron ng panibagong stage, may panibago ng milestone sa buhay ni Frazee. And therefore, panibago na rin yung dapat na mangyari. Diba sabi nga sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a reason for every activity under the heavens.
3: Kaya dapat pumapasok yung salitang boundaries. Kapag yes. nagkaroon ka na ng sariling pamilya, doon na pumapasok ang boundaries sa kapamilya mo na iisipin na not different na yung kung ano yung dating niyang naibibigay to you as a single person o kasama mo pa siya sa pamilya, magiging different na siya dahil meron na siyang sariling pamilya.
1: Yes, and it is necessary kasi diba para doon sa peace of mind ninyo para magkaroon rin ng sustainability that protects your love and for your health as well. And it says nga sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens and in this way, you will fulfill the law of Christ.
3: But then, syempre, yung dito sa sitwasyon, nagkaroon ng problema dun sa kanyang bunsong kapatid. And hindi lang siya na-elaborate, but then sinabi nagkaanak and then walang partner. Itong bunso nila. Of course, diba, ito ay kanyang kadugo at kapatid niya to. They are the first family. And,
2: first family.
3: You know, in our family, talagang dapat ang unang rumisponde talaga eh yung talagang
1: pamilya.
3: Kung wala na talagang ibang tutulong, alam mo yon, yung walang-wala na talaga, we cannot just say na may pamilya na ako on my own. Diba?
2: Lalo na hindi pa kaya ng kapatid niyang buhayin yung sarili niya. So, yun yung situation eh, na wala namang work yung bunso para sustentuhan niya yung sarili niya. Plus, matadagdagan pa yung kailangan sustentuhan dahil meron nga ang baby. Kumbaga, this is a situation that calls for help, diba? Calls for help from others. And at this time, hindi naman other talaga yung kapatid mo. Hindi siya ibang tao. It's actually your blood. Actually, your family.
3: And I think the role of us na nagkaroon tayo ng kapatid, nagkaroon ka ng anak, meron tayong kanya-kanyang role sa isa't isa bilang isang kapatid, bilang isang anak, bilang isang tatay at nanay. Hindi natin pwedeng hayakapin yung culture ngayon na wala, kanya-kanya na. Kapag pumuntong ka na ng 18, wala na tayong pakialamanan. But somehow, the culture of us, the thing of utang na loob, pwede natin siyang alisin in a toxic way, in a way that is we are giving back to the people that helped us or our own family in a way that it is kusang loob.
1: Kusang loob.
3: At out of your own
1: that's
3: love.
1: The word.
2: Ikaw din naman, na klaseng tao, ayaw mo nagbibigay ng sapilitan. Diba? So, you give whatever it is that you think you can give, pero wag to the point na parang ginagawa mo yun dahil lang napipilitan ka. Diba? So, you do it with a cheerful heart. Diba? Sabi nga sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So whether you give to the church or to your family or to your loved ones, God wants you to give out of your heart and not out of something na pinilit mong gawin or pinilit sa yung gawin.
1: Yes, and of course, syempre, huwag mong kakalimutan na yung first priority mo is your family. Unahin mo muna yung family mo, then the next thing is you support and you help your sister as well. So sabi nga sa 1 Timothy 5 verse 8, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever.
3: Wow.
1: So medyo mabigat yan, diba? So unahin mo muna yung pamilya mo. So kailangan mo munang i-prioritize yung iyong family. Tapos pag okay na yung na-settle mong, let's say, mga naipon, then doon mo na next na tulungan yung sister mo. Siyempre, isama mo na rin siya kahit papaano dun sa pagpaplano, lalo na financially.
3: Pero naman sa mga kapamilya natin, don't stretch this thought in a way na talagang, alam mo yun, wala na halos maitanggi, matira dun sa tao. But this, I think this verse is just teaching yung isang pamilya na if ikaw yung may kakayanan tumulong, you help.
2: Yes.
3: But then yung tinutulungan, wag namang sagad-sagaran in a way that you have the capability to help yourself but you're not doing anything. Diba? Kaya ang taong tumutulong, napapagod tumulong kasi pag nakikita nila na yung tinutulungan nila, it's not really helping themselves. So, yeah, helping each other as a family. Mm-hmm. Ikaw na may kakayanan ka right now, turuan mo. Turuan mo yung kapatid mm-hmm. mo na hindi natin alam yung exact na nangyari, why it happened, but then you can teach your sister how to do things on her own. Ngayon, kung wala talaga siyang partner in life, ayun, turungan niya sa pag-iipon, yeah, pagtatrabaho, and all.
2: Yes, speaking of helping, di ba sabi nga sa Ecclesiastes 4 verse 9, two are better than one because they have a good return for their labor. So, hindi pwedeng si Frazi na lang ng si Frazi. Di ba? So, maybe, Frazi, you can tell your ate, ate, hindi ko to kaya mag-isa. So, I hope you can help me do this.
1: Yes.
2: And, yun nga, turuan din si baby sister na I cannot do this alone. So, you have to, at some point, know how to help yourself as well. No.
3: Mag-usap kayo nang walang sumbatan. Kasi ramdam na ramdam dun sa letter sender natin, ano, may bitterness. May
1: hindi ba ito yung ginawa ko siya?
3: O yan, o nga, o. Sasampal ko sa itong mga letter. Okay, diba, naman ganun, friend. Mag-usap naman kayo bilang magkakapatid at magkakadugo.
1: Oo naman.
3: Ayan, syempre, walang husgahan, sumbatan ang mga nagawa sa isa't isa. Kasi at the end of the day, magkakapatid kayo. Gusto ng mga magulang nyo na nakasilip sa inyo sa langit, baka budlang bumaba dyan at pagkukuruting kayo sa singit. Oh. Diba? So, magtulungan kayo na magkakapatid. At syempre, kung may kailangan pagsabihan, pagsabihan. Kung kailangan turuan, turuan. At the end of the day, you need to pray together as siblings and ask wisdom kay Lord kung paano nyo malalagpasan ito. Because kapag puro bitterness, mahirap tumulong. Ayan, laging, yes, alam mo yon, isusuka na lang nung tinulungan mo yung tinulong mo. So, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without fault.
1: Amen.
3: So, ask wisdom kay God how to solve that problem. And whatever na itutulong mo, babalik yan. Diba? It's a seed that you have sown and you will receive a harvest in return. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: So, that ends our second quarter na mabigat-bigat na sana inapagaan namin kahit papano.
3: Amen.
2: Kaya, huwag kayong aalis, magbabalik pa kami dito sa
1: He Said,
2: She Said,
1: The Bible Says.
0: Build your faith for healing as you listen to God's Word. The COP Healing CD is now downloadable in MP3 format through the COP Looks Call Facebook page. Worship your way to your healing because you know that we have a healing Jesus.
4: Hello, hello, people from the East area, Ortigas, EDSA, etc. It is Pastora A.
5: Hi, Pastora A.
4: Hi, but this radio announcement, you know, it's for you.
5: It's for me?
4: Yes, COP East Campus, it's made just for you. Come, we would love to pray for you and answer your questions. Visit our Facebook page at facebook.com/COP East Campus for address, contact, and service details. It's going to be awesome. It's going to be amazing because it's at East

0: Bible Radio.
1: Welcome back once again, J-Jammers, and you're still here on J-Jam Tuesday Tunes. And if this is your first time listening with our program, well, kayo po ay nakikinig ng Jesus Jam or J-Jam for short. At mapapakinggan niyo po kami from Mondays to Fridays, 8 a.m., 1 p.m., 6 p.m., and 12 a.m. in the morning. And you can listen to us via internet radio, that's www.bible.radio. And sa inyo pong mga traditional radio, just tune in to DZBR 531 Bible Radio. At kung kayo po ay hindi naka-follow sa amin pong live airing, pwede rin po kayong pumunta sa Mixcloud account. Just type Bible Radio without space at makikita nyo po ang lahat ng aming mga replay program episodes. At hindi lang po yan J-Jam, marami pa pong iba. Kaya para sa lahat ito ng inyong pamilya, sa mga matatanda, sa bata, sa babae, sa lalaki, ayan, para po yan sa inyong mga kaibigan, kaaway, para magkabati na po kayo, diba? So i-share nyo na ang J-Jam sa inyo pong mga mahal sa buhay at mamahalin pa. Wow, diba? Kilig. So right now, let's have this next song. Listen to Dance Like It's Done by Features, and you are nowhere else but here on J-Jam Tuesday Tunes.

0: Hindi ako manood ng
1: ano,
0: ano ba, Netflix
2: movie?
0: Ba yun?
2: Oh,
0: Netflix,
2: ba, ba, ba, ba.
1: So, naupo ka lang nanon, streaming, binge-watching ba tawag doon?
0: Oo, oh, oh, nag-binge-watch yun with matching popcorn. Lalo ako nang hina.
1: Ah, hindi mo type.
0: Hindi ko kaya. So, naghanap ako ng walis tambo at mga panlinis. Habang nanonood, hindi siyempre sabay-sabay.
1: Pero, pa, pa.
0: Yun, bottom line, takeaway dun sa aking sineshare is there's always something to do. That will keep you agile.
2: Amen.
0: And active.
2: Amen.
0: Pati ang isip mo kailangan.
2: Yeah, I think very, very important.
0: Naggumagalaw.
2: Tama.
0: So, kung kaya mo mag-sudoku, kaya lang hindi naman ako best in math. So, yung iba nagpa-puzzle.
1: Crossword, puzzle.
0: Oo, buti nga ngayon meron ng tablet eh. Kasi pwede maglaro ang mga lolo't lola sa tablet.
1: Tama, apo, tama.
0: Basta, yun lang naman productive. Huwag naman yung mga larong pambata na nakikipaglaban kapag nakikipagpare.
2: Video games na talaga, no? Yung mga role-playing games.
1: Nakikipaglaban pa sa mga bata.
2: Pag-online eh, no?
0: Puzzle. Anything that will cultivate your mind.
2: Ako dito, ano, maiyayabang ko lang si mamita ko.
1: Okay.
2: Si mamita kasi, ang ginagawa niya, senior na rin kasi siya, no? Ang kanya namang pampaano ng brain niya, nung araw daw kasi di siya mahiling magbasa.
1: Hmm.
2: So ngayon, everyday, nagbabasa siya ng Bible, iba-ibang version.
1: Mm-mm.
2: Tagalog, ah, English, iba-ibang. Kasi yun sa kanya ang pampaano.
1: Pampaano, active alert ng utak. Na.
2: So oh, sabi ko, what's a better way or better book to read to keep your mind active is the Bible.
1: Is the Bible. Yeah. Yes. I love it. So yun sa mga seniors natin, so don't be stagnant. Keep yourself active. Physical activities would do. Siguro, i-timing lang natin sa morning pag wala pang masyadong araw. Magwalis-walis tayo.
2: Zoom man, di pwede.
1: Exercise.
0: Mas maganda mag-exercise ka. Baka alam mo yung Zumba, baka yes, mapunta sa ibang ano yan eh. Alam mo naman ang kalaban.
1: Oh.
0: Eh, madaling mamate. So, pwede naman, exercise is not bad. Hindi naman yan binagbabawal sa atin sa Bible.
2: Physical activity.
0: Eh. Physical activity, it's actually a way of taking care of ourselves.
2: Amen.
0: Pero yung mga minsan, alam mo naman si...
2: The enemy.
0: Oo. Eh, marami siyang paraan para
1: gamitin
0: snatch
1: you away.
0: Patidin ka.
1: Correct.
0: So, medyo let's also be careful.
1: Let's apply wisdom.
0: Yes,
1: so,
0: let's be prudent.
1: Correct. So, Brother RV, nabati na natin
2: ano
1: ang lahat ng mga...
2: Ano parang
1: ang mga, no,
2: utang ba ako sa'yo?
1: Hindi, honey. Okay. Nabati natin ang mga seniors. You know what, Tita Tess, since it's already April and we're about to enter the month of May, yan yung mga panahon ng graduation.
2: Ay,
1: so, sa mga estudyante natin, congratulations. Ati Keisha.
0: Oo nga.
1: Ano yun, si Vito.
0: Si Vito.
1: Ayan.
0: Milestone yan, ha?
2: Tama po.
0: Ako ngayon na... Medyo nandito na ako sa age ko na nakita ko na lahat yan at kumbaga na tapos ko na yan lahat.
2: Mm-hmm.
0: It's an accomplishment both from the child and the parents.
2: Parent.
1: Yes. Wow. That's true.
2: Pero kanino kaya sweeter?
1: Mami. Sa mga lola?
0: Mas sweeter yan sa, let's say, sa lolo, sa lola, sa nag-aalaga, o sa magulang.
1: Yes.
0: Alam mo, sa totoo lang, ang mga estudyante, ewan ko kayo kung nakaka-relate kayo, after graduation, wala na.
2: Wala eh.
1: Yes.
0: Baliwala nga sa kalendaryo.
1: Correct.
0: Pero sa atin, katulad ko ngayon,
2: magulang, no?
0: Ngayon, tinubuo ko yung wall ko na nandun ang lahat ng picture of graduation.
1: Yeah.
0: Aking mga anak. Kasi it's really an accomplishment
2: nga, no?
0: Sa ating mga magulang.
1: Yes.
2: Kasi parang na-remember ko nga nung panahon nag-graduate ako, parang sa akin eh, matapos lang.
1: Ako matapos naman, lang. Gusto ko lang yung maayos lang yung damit ko. Tapos yung, nung high school, going college, parang nisip ko, basta may pupuntahan na akong college. Tapos nung college na ako, magpapahinga muna ako bago ako magtatrabaho. Or magti-team ako bago ako magtrabaho. So yung mga ganun nasa isip, pero I didn't really take much.
2: Focus on the graduation.
1: Yes, on the graduation. So, yeah.
0: It's ano ha, a graduation is a milestone, as I've said, but it's a completion. Sabi nga, di ba, natatandaan ko yung sinabi ni Pastor, we must have the joy of saying, it is done. Finished. It is yes. Finished.
2: Yes.
0: So
2: yes.
0: That's one milestone sa kanila. So from high school, papasok ka naman sa college. Mama. From college, papasok ka naman sa professional life.
1: Diba? Sabi nga, diba, finishing is better than starting. Yes. So there's parang a relief or a rest that you would feel every time that you finish something. Yeah. So, yes. Mr. Concepcion, you're going to share something in relation to our program.

0: Bible Radio.
1: We're back here in Ask For Me and My Household.
2: Nakikinig pa rin po kayo dito sa DZBR 531 Bible Radio. And kasama nyo pa rin po si Tita Tess with Charvy.
1: Tita Tess with Charvy.
2: Yes. And pinag-uusapan natin dito is how to invest. Yung mga blessing na binigay sa atin ng Lord.
1: Yes. And syempre, dahil Ask For Me and My Household to, family yung ating
2: pinaiikutan.
1: Parang naghanga ko doon.
3: Focus.
1: Ang focus natin.
2: Bukod sa'yo, mag-focus ka daw.
1: Hindi ko alam kung pinagalitan ako dito, Tess, bigla eh. Mag-focus ka.
3: Maganda ang pagiging wala, no?
1: So, yeah, tama. Family yung focus natin. Kanina, bago tayo mag-break, I wanna ask Tita Tess, sa business nyo, Tita, syempre, you have kids eh. Hindi na mga bata ito.
3: Oo.
1: Ini-involve mo ba sila, Tita, or ikaw lang?
3: Actually, yung aking panganay ay alam na niya lahat.
1: Shout out.
2: Ninyo?
3: Ninyo.
1: Paki?
2: Sorry, Ninyo.
3: In fact, siya talaga yung nasa operations.
1: Oh, I see.
3: So, talagang ini-involve ko na siya. Medyo dahan-dahan na akong bumibitaw.
1: Uh-huh.
3: Hindi na ako masyadong nakikita ng mga tenants namin.
1: Mm-hmm.
3: Because all the operations na kailangang bantayan, si Shana. Frank, si Ninyo ang...
1: Gano'n ka-importante yun, Tita, na in-involve mo yung mga kids mo or si Frank?
3: It's very important, ha? Mga kapatid, kung kayo po ay may business, ang aking pong payo ay kailangan po alam ng ating mga anak kung ano ang business natin. If we really want, if we intend na in the next generation, ay sila ang hahawak.
1: Tama.
3: Because ako, admittedly, hindi naman pa ako siguro kukunin ni Lord. Pero once...
1: Di pa, patita.
2: Dita, no.
3: Malayo pa.
1: Malayo pa. 2,000 years ka, magbubuhay ka mga 2,000 years.
3: Mga ano pa. Huwag naman, magiging na akong si Mito sila noon. Si Pastor Joey, niloloko
1: nga ako. Kasi 207 na lang. Okay, 207.
3: Pero, yung pag-alis ng next generation, papasok yung next generation, dapat alam na nila kung anong gagawin nila.
1: Amen.
3: Hindi yung doon pa lang sila mag-aaral
1: pag
3: let's say nawala.
2: You know what? Yan yung mga reasons yung, bakit yung mga family corporation or family business hindi nasusustain.
3: Yes.
2: Kasi isa yan sa mga times na medyo unstable kasi yung transition ba?
1: Yes. Gusto mo na ang did you know?
2: Ano?
3: Tuloy mo ang did you know?
1: Another fun facts kanina kasi diba
2: hindi ka pa tapos?
1: According sa aking mga researchers, alam mo Tita yung mga researchers ko worldwide.
3: Wow.
2: Ano, singit-singit
1: diba,
2: pa.
1: Kanina Japan, diba? Yung mga researchers ko galing pa Japan. Hindi, according to my researchers, no, isa sa mga pinakamalaki, if not the biggest problem ng mga family business, ay yung transition.
2: Yes. Transition.
1: Yan ang biggest challenge nila.
2: Now, yan ang sinisigir ni Tita Tess.
1: Yes. Yan ang sinasabi niya. That's why we involve our kids.
3: Yes, alam mo sa family ko, other than landlord ako ngayon, God has just blessed us.
1: Amen.
3: So much dito talaga sa ginawa ni Lord na sa amin. Pero sa amin, ang family ng mga tiyahin ko, lumaki ako na may food business sila.
1: Negosyante talaga.
3: Oo, ang sa father's side ko, may mga karinderya.
1: Amen.
2: Okay.
3: Now, it so happened, siguro hindi nila nagawa itong pinag-uusapan natin ngayon na yung generation namin.
1: Na-involve kayo.
3: Walang nag-involve sa food
2: sayang.
3: Business.
2: Sayang. Mm-hmm.
3: Yan ang word na sinabi ko, sayang.
1: Uh-huh.
3: Kasi, actually, ang nagbigay sa amin ng break sa family, sa father's side ko,
1: mm-hmm.
3: ay ang food business na yan.
1: Oh, really?
3: Nakabili ang auntie ko ng isang property because of that food business.
1: Wow.
3: At that time, hindi pa uso yung mga goto-goto noon.
2: Yeah.
3: Hindi pa uso yung mga rasyon-rasyon noon.
2: Correct.
3: Pero masipag yung mga tiyahin ko, at nagawa nila yon. Ang nangyari lang, the next generation...
1: Nag-stop.
2: Pero Tita Tess, aminin natin, ang mga next gen na pinag-uusapan natin dito, yan e working.
3: Yes.
2: Nagtatrabaho.
1: Career.
2: May mga career. Yan. Kasi yun naman talaga ang isip sa most. Ha? Kapag halimbawa pagkatapos mo ng college, ang iniisip mo, saan
1: career
2: ako
1: na
2: magtatrabaho.
3: Trabaho.
2: So meaning to say, mga career yan.
1: Yeah.
2: So how are we going to like interject yung sinasabi nating investment?
1: Yeah. Better yet, mami, kung may mga families na walang puhunan, diba? Kasi yun ang mindset nila eh. Dahil yung ano, na career, magtatrabaho na lang ako, hindi nila naisip yung mag-impon ng puhunan to invest. Paano yung mga, ano yung mga advice natin sa Tita?
3: Una, fun facts lang ano. Yung generation namin, Means kami na ha, hindi kayo, kami.
1: Yung ang kinin ha?
3: Hindi, yung ang kinin, kami lang po yung mga senior. Hindi na ituro sa amin yung ganyang line of thinking na you don't just rely on your monthly income if you're employed. Hindi na ituro sa amin yung business acumen na maintain the business, which I think dun sa mga malalaking corporation like mga nakita naman natin ngayon, di ba? Yung mga big names.
1: Yeah, Ayala, San Miguel.
3: Ayala, San Miguel. Yeah. Lahat ng anak nila from the very start were involved in the business.
2: Yeah.
1: Tama.
3: Tapos ang focus sa kanila is isasali namin to sa'yo. Mm-hmm. So yung sa amin nun, ang naging focus is pag-aaraling kita, magtrabaho ka.
2: Yeah. Yes. Opo,
3: so,
2: opo.
3: Admittedly, that was the line of thinking during my generation, during yung mga kakontemporaryo ko.
1: Opo.
3: The good thing is ngayon, in the generation ninyo, nababanggit na at naituturo na palagi sa mga kabataan
1: nag-negosyo ka.
3: Na hindi ka pwedeng mag-rely sa iyong income from your profession. So, maaring doktor ka, abogado ka, but it's better if you can have another layer of income generating.
1: Another stream of income.
3: Income generation. Yeah. So, dyan tayo papasok. So, paano nga po ba tayo makakapagdagdag ng income in such a way that the goal is i-invest natin yan, gagamitin nating investment for a much better, kumbaga a robust investment na magsisecure ng ating family.
2: Oh, so ang sinasabi natin dito is another stream of income. So if you're like a family member or probably kakastart mo lang ng career mo bilang anak and makikita mo you have extra time.
3: Yes.
2: Meron kang, let's say, 8 to 5, you still have strength ng mga ilang oras. You can do other tasks, mag-business. Uy, alam mo tita, meron sa amin, nakikita natin to sa mga offices yung mga nagbebenta-benta.
3: Yes.
2: That's another way of practice.
1: Ano pa nga mami eh, may isa pa nga factor. Like for example, may family na, kunyari, yung bata, nakagraduate na, papahinga muna ako.
2: Dad,
1: papahinga muna ako.
2: Nahirapan ka?
1: Three years muna akong hindi magano. Papahinga lang ako.
3: Pahinga muna anak.
1: Diba? No, I mean, you should start working na and help the family para makaipon ng, ng pang-business. And this is actually for your future din naman, di ba? So, ganun. Ha? I think that was mentioned dun sa mga preaching ni Pastor, mga nakaraang preaching.
2: Diba? Also, dito kasi dun sa pinag-usapan din natin dito, going back dun sa text natin, makikita natin na yung mga tao na pinili ng Lord, you also have to be wise dun sa mga tao na pipiliin mo. The workers that will be handling your business. And katulad nga sinabi natin, the best people talaga na mag-handle ng business mo is nothing but family. Because if you have family, if you have your children working for you and you have instilled to them the importance na ito'y biyaya sa atin ng Lord, we have to be good stewards sa blessings niya.
1: Amen.
2: If you have that kind of heart ng sa mga anak natin, they will treat it as their own.
3: Yes.
2: And when you treat it as your own, you'll do your best.
3: Yeah. They should be part of the business continuity plan.
2: Ay, like,
3: if we're going to relate it with yung mga nakikinig sa atin ng mga bata, mga anak na nasa corporate world, kung kayo po ay may business, ang family ninyo ay may business, tapos ikaw ay nagtatrabaho, why not involve yourself in understanding that business? Una, natutulungan na si nanay tsaka si tatay.
2: Correct.
3: Pangalawa, may backup pa sila.
1: You
3: kasi
1: know.
3: Syempre, halimbawa si nanay, si tatay, nagbakasyon naman. Medyo deserve naman na magpahinga ng konti. Somebody can step in and handle the business.
2: Sabi nga dito sa pinag-aaralan natin, tita, na the people you put in charge determines yung return ng business mo. So, makikita natin yan sa story dun sa text natin sa verse 34 until 39 na kung sino yung mga tao na pinut mo in charge dun sa business mo, sila yung magde-determine kung gaano kadami yung production.
1: So, dapat, ano, good people that you see their talent and ability. 90s. Yun yung mga taong dapat sinasama
2: mo. And in our case, ang sinasabi nga natin is the family members.
1: Yeah. Pero alam mo, Mami, at Tita Tess, no, isang nakita kong magandang yung learning sa akin dito sa landowner, no, yung kanyang business or yung kanyang investment, hindi lang siya isa na stream of income. Katulad yung sabi natin kanina. Pero if himay-himay natin tong story na to, no, yung landowner, nag-invest siya ng property, land, tapos dinevelop niya as vineyard. Pero yung stream of income niya, hindi lang isa, hindi lang dun sa benta ng grapes. Kasi yung grapes, pwede niya ibenta yon. Yung grapes, pwede mong gawing juice. Mm-hmm. Right? Tapos, aside from that, may ano pa siya, nagpa-rental.
2: Mm-hmm. Leasing.
1: Leasing, oh, meron siya, land investment. Ang dami niya pang ginawa na dun sa isang investment lang niya, multiple yung profit na pumapasok from other line of business, parang ganun.
2: Parang so, siguro, honey, kung i-apply natin yan sa simpleng pamilya lang, di ba, tita? Kasi sabi naman ng Lord, whatever you have in your hand, yan ang gamitin mo. Kasi you have to open your eyes kasi probably yung source ng another business mo, nasa yun
3: nasa
2: eh.
3: Nasa kamay mo na.
2: Nasa kamay mo na, you just have to open your eyes. And to apply that, let's say you have may simple ka lang, katulad na sinasabi yung kainan, pwede kang magdagdag pa ng delivery, pwede kang magdagdag. Alam mo, magsanga-sanga yung business mo na hindi lang yung pamilya mo yung mabe-bless, makaka-bless ka rin ng mga workers, makaka-bless ka din ng mga kapitbahay mo.
3: You will create opportunities for others. Actually, siguro, ang pwede natin take away dito, lalo na yung pinag-usapan natin kanina na paano nga ba tayo makakapaggawa ng puhunan? Kasi we're talking about investments. So, yung kanina, pinag-usapan natin, meron ka ng pera na i-invest mo na. Uh-huh. Pero ikaw, how do you come up with that investment? How do you come up with that puhunan na i-invest mo? Alam mo, in the world today, ang daming opportunities.
1: Amen.
3: Other than yung physical na ganyan, magagawa ka ng mga pagkain. Uh-huh. Lalo na ngayon, ang dami ng delivery, no?
2: Pwede
3: mo nang ilagay sa social media na meron kang tinitindang gano'n.
1: That's
3: ang
1: right.
3: Order.
1: Online.
3: Ang laki ng binukas ng technology.
1: Amen.
3: For business.
1: Amen.
3: Other than that, if you still have spare time, ang daming online jobs.
2: Yon.
3: Na pwede mong investan.
1: Mga work from home.
3: Mga work from home. Like yung isang anak ko, nagtuturo siya ng English as a second language.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: At ang kanyang kliyente ay mostly mga
2: international.
1: Yeah,
3: So ang dami pong mga
1: opportunities.
3: No? Sabi nga ni Lord, buksan mo lang ang mata mo.
1: Eyes to see.
3: You must have eyes to see.
1: Mm-hmm.
3: Tingnan mo kung ano mga binigay niyang talent sa'yo.
1: Yan.
3: At this point ng buhay po natin, kailangan po talaga marami tayong bala o weapon na magagamit.
1: Amen.
3: Sa laban ng buhay.
1: Amen. Sa kalsada ang tao dyan, ito yung tao hindi pa huhuli ng buhay.
3: Oo. Parang kumbaga, kahit saan ka ilagay, meron kang magagawa. And God, it's a promise.
1: Amen.
3: Yung works natin, God will bless the works of our hands.
2: Amen and
1: wow.
2: Amen. So many things. So madami tayong natututunan, but we just have to pause for a short break. Babalik
1: break.
2: Po ang As For Me and My Household.

0: Bible Radio.
1: Welcome back here and ask for me and my household.
2: You are listening here in DZBR 531 Bible Radio. And kasama nyo pa rin po si Sharvy.
1: Sharvy kami yun.
2: Ang paborito nyo pong programa. Ang Ask for Me and my
1: Household. Ang paborito nyong pangpamilyang programa. Huwag natin angkinin lahat.
2: Oo nga pala. Ang paborito nyong pangpamilya.
1: May paborito silang pang-moms na
2: ay, tama.
1: Program,
2: ang galing diba? Mo dyan.
1: Meron silang paboritong pang-medical na program.
2: Diba?
1: Ano ba yung isa?
2: So basta kami po ang inyong paboritong
1: Health on Target. Alam mo, kakalimutan ko.
2: Kami po ang paborito nyong pangpamilyang programa na As for Me and My Household.
1: Kasi mami, baka mamaya magtampo sa atin yung mga ibang programa. Sabihin eh.
2: Hindi po.
1: Diba? Kaya peace lang tayo lahat.
2: Peace
1: diba? Shalom.
2: Shalom.
1: Shalom to everyone.
2: Speaking of shalom, again, I just want to read our text is coming from Luke 2:13-14. It says here, suddenly the angel was joined.